ni mangani phali ne ni kulanga sali phali bano muni mangani phali nje baza phumwe kai dishi azira ni bano bano ina mama ana kufuna nini ni bwana boma tengani.